Ika Inu Islani. Wa koi kamata lelei ai ai City Rail link koi okalani. Pea mai ngahi ngā ue ke malui ai tahi oi Pasifiki. I tonga o tau pehefo ki tonga o tau fiafia i ola lelei e net polo ai a koi tongantala e nau wa inga e he whea auhini o nau qualify ai ki he net polo koi koi ai World Cup. Tau maali e eni na e whai ai whea auhi i he net polo World Cup i he Pasifiki a ki ha nau i kona i aha amoa koi fitu taha ki he nima tolo i nokalofa. Pehe foki ki he ki ia ngongo koe ni koe tonga moe malu i koe o tahi. O kui kai ha ngāwe fo ou ke tokon ki tonga. O kia ia ngāwe fo ou ke tokon ki tonga i hono malu i mo toka ngai. E ngahai feitu o tahi. O kufatamu a polo kalamani ke tokoni ki hono malu i a mo ui i tahi. Moe ngahai whakatupu mo ui koe i o se ni. Tatau te fito ki ngahai tahi o kuloloto. O kokoni. Ke tā mai mua tau whasi ka tau tō koko atu. Malo apito.

Magandang magulay na araw at gabi. Minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region, and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.